obesoka na besoka na besoka obesoka na besoka na besoka ayo wasonda ne numba mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi likaso nazengere baswa msiki yeah.